0: 후의 고래로.
1: 테나 컬트링아 이위 에타카노 마이나 코하치로 와이나 테네미나 코히마 와자 아 지금자 사이나키 아티파노 와이타레이라 파타 코무마 이 테카타타 마이타가 오티포 필링아 포치 하 키티아가 마타우나 카이토노 토라가 부이나 하포리 푸타노 이 테모츠 야라타이 에파카 포아포아 나이가 파노 캬 포치 티아라타이 카 파카 코파니아케 킹아 하 키나키나 이 te kātata maitanga o te kōwhiri ngā pōti kā kitea ngā matau ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori putanoa i te motu i a rātau e whakapoapoana i ngā whānau kia pōti tiaratau. Ko te tei o ngā take e kōrero hiana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau hei tā Kyla Campbell Kāma Rīra. Ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga arohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruraruranga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau kia tū motu hake ai etahi whare hoko maha nā te taitokerau mō te taitokerau.
1: Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nuinga ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōranga pū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau ka tai atu ki ngā hui kamepeina ki ngā hui tautohe a ngā kaitono ano hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakau i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi ano hoki i ngā rōpū tōranga pū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe ki te whaka ore ore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
3: Ko tētahi mea hau kua kitea hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wā wāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kitea hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai. Kia humāri e, kia noho pai ai tō tātou hāpori. Ko kitea hau ki roto i wetahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
1: E ai kia Marama Davidson kua kiteia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna nōna ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kākāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapū. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko Waima ngā kai whakaawe hea ha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
4: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te toru, kare mō te hunga whairawa anake, te ao tōranga pū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōranga pū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tōranga pū, ki te 30 te nui.
1: E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones e tika ana kia whakawātea hia e tehi whenua whā omomo hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I nā rua wiki tu ai te porotehi nā Greenpeace rātau ko Forest and Birdie Kōkiri hei whakamiramira i te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
5: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E taea te whakataepa, e taea te pupuru, ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patupatu a rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
1: Kei te māharahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ārohe i a te poari futupōro o Aotearoa e whakarereke ana i ngā anga o te whakataetae ārohe nei. E wānanga tonu ana a New Zealand Rugby ki te whakarite i te tehi ara e heke ai te nama whakahaere i te kaupapa nei mā te 20 miriona tāra. Hei tā te tumu whakarai o Northland Rugby, hei tā Paul Inane, ko te pupuri i te tuakiri o Northland, te mea nui. Me tuku whakarunga uni ana whutuporo a rohe a te praere e tū mai nei, hei reira au katia i te wāhi tā paitanga a ngā kapa. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aerei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māre ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei taite te tuatahi o ke topa 2026. A pairoa hauraki, he rangi kā puapua, 2008 te pā mahana, 6 te pā makariri. Matamata Ngāti Hauwa, he pera te matapai ki tōro, he tini kapua. 2007 te pā mahana, ka heke ki te 5, hei te pūnei. Tokoroa Raukawa he kapua ki te rangi, 2006 te pā mahana, 5 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā puapua, 2008 te pā mahana, 6 te pā makariri, hei te pō. Te kuiti Maniapoto he kapua ki te rangi, 2006 te pā mahana, ka heke ki te 5. A Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki Tōtakiwa, hei te rangi nei, he rangi kā puapua. 2007 te pā mahana, ka heke ki te 8, hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te taite te tuatahi o ke topa 2026. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, i rewha.

ka mūyo Ma te mūyo ka marama Ma te marama ka mātai Ma te mātau ka ora